kāngi lūng rāngā mōnū kū ījī nian kū bēcī nīng tāmu kū bīmē ūngdīn tī xiong yā mī tāla mā sōn ūdzīm tī xiong yā īt bā chī nā sī mī lā lā shī kī nyā īt bā chī nā sī rīmbu chī nā dūn jī rābdu kāng wā chī tī nī tā dā jī kē bā bīmē jī shī jā nā kī tūn īt mī nūk tā yī jī tō tō chē bū pī mā kū yu jī nyā kū sō wā zē jī tā jā rī yā thong na kri dhur, zhe krang ka ka thong na se ti di shi ongo dhoti nime. Ajik ta lala shi ki jik ta kangi lung krang ka munu gu niang bezi ning krang ka damu gu ta itin ti gu iji rinpu chi na dhun nye ta ser dang, yu dang, juri dang, mudi dang, doji palam dang ta umdin ta kanji le rinpu chi na dhun ki rabdu kaanwar che di nye ta rinpu chi na dhun ki uzim di kangi lung krang ka munu ti gu niang bezi ning tamo ku ejik rimuchi nadun si tenpa ya ya ejik ta yara chobi yu dijin shekba tajumba yangtapo zobe sangye namla nye dijin shekba jinan ta dresi shurmao su nadi saru ya tajumba nye nyomongbo yi tajumbo jishin tajumba nye yangtapo nye yangtapo ji sunamji chota ishi chota nishi jari ya sunamji chota ishi chota nye yangtapo zobe sangye nangsha, sangye namla yina sangye nangsha jimba jina nyoda yi jimba jina bulde mara kyamshib jin bisu ji rang samdho yinmo nomo yara koncho shi shobu chi jayi de jimba tangye di juyu nime yara koncho shi idindi shobu puyu yina nye rabjo di ji nyamdo sem nye ut jada rabjo yi da kaya di sambu ni kyewa chi kizim di roku ni nyo ngoto di imda di nyamdo sem kyeba mo bimi di shi di le suona mangdo kye nyamam kyeba bime bachi ki gangi lung ki jema gangi lung thi ku jeme changda nyambe gangi lung ijik bejining damu ku kranga damu ku jikbe rimbuchi nadun sur denba thi ya ya sur so ya ijik kyeba bime bachi ki da lala mime da ngatang sangji si chebu puyu sunam ji nyamda bime de nye ye xi de le ye da su nan pu yu che bu pu yu xi de le su nan pu yu le de nia yong wo de me da su nan che bu pu yu le de nia su nan mang du jie nia ma me da su nan ne me ju tim di so ge du u din di sam du wa ni e nia bu la ya di wang du tong bu la ji da rab jo si lan mo du di mu rab jo gi su ba ni sang ji xi ye shu su chum de de ma la so de wa she ba ma la so ni kyeba mo bhimi di shidi le suna mangdo kye lakso nye ta utne mingyo ta kyeba mo bhimi sudhi si kangji lungi chema nye ki trangdang nyamu ku ejik ta rinpuchi nedungi kangya sangye pe sangye ume yangdaba zombe sangye nangshi chepo puyu ji suna mangdo meba di sakte to mahu nye ma lakso, debra sheba ma lakso kyeba mo bhimi di shidi le suna mangdo kye lakso nye ta chobo pyugan kyeba yina, pyume yina. Umgo dog chibbe gangi lungi jema nyege changda nyambi rinpuchi nadun chi chobo pyu chi so na mangdo kye lakso nye, ta yara lan pyu ya. Ta chomne degi ka zeba nye yakmar te te takmar jiwa ngoto di ya, ka zel ya, ka nang ya, ka zalba nye ka nang uyime. Rabjor gangi jikdenge kam denge rinpuchi nadun nye rabdo kangwar che te dixi xeba dhajumba yangtabo zobe sangye namla jimba jimba wei gangji chuge namla dile tana cikshibi cikshu jeba zamsungne xiandala yangtabo rabdu xie di yangtabo rabdu tena dini xidile sunam qimangdo zhangme bagdo meba gedo hunya na uzo sangye si yagmar ta geba bime gadinti si be nimada gangji lungi jema nye zhangda nyambi jikbe chubi yuji rinpuchi nadun jinang sur dhubya ejik ta sangye nashi yara chubu puyu jile nyongda rabjor gangi jikdenge kam denye rinpuchi nadun rabdu kamar jide wime ta rinpuchi nadun si pe dem dijin sheba dhajoma yangdabu zobe sangye nangsha jimba tongu jimba jina chubu puyu jile jimba jimba we ta gangsa kyeba bime suti si gangi chūgī nāmrāng tī, nye chūgī nāmrāng tī, su shērabgī pārūtū chīmī tōtī tī, im tārjū chūyabā tī, nye chūgī nāmrāng tī, tī lē nye, tāna nye tā nyungdāngu tōtī imdā, tāna nye ojī nyungdāngu tōtī kā, tāna cīk shībī cīk su chēbā tā,

zemling chiyo nenga rang thabu chale nang yumbri nge nang ni ozu toga chobo gyagar silung kujab Narendra Modi si thugul chobo siya chale nangdang nangshinpa nomri nge ya nechul ba nang su nang ombur hangina udebka deshuk nechul ke tensho shusu ba nang duz hangina dao shio je luntingang tawang dundek lirim tangpo samaj kozudur ozu naha gyangar yuk Kushab Tashi Tsiring, Kushab Turji Tsiring, Nin Kushab Tsiring Wanchu, Langye Sumsi, Pei Tongu, San Nangsa.